0: kelwa giziziki kama kelwa koni ndesi kitikitiki kama kelwa giziziki kama kelwa koni ndesi kitikitiki kama kelwa ngati vele uwema e koni ndesi kitikitiki kama kelwa ngati vele uwema e koni ndesi kitikitiki kama kelwa giziziki kama kelwa koni ndesi kitikitiki kama kelwa giziziki kama kelwa koni ndesi kitikitiki kama kelwa
1: ayo muntu ayo fene ayisira somkhumula ngati pingalo ayo pikini yangi bom yazi bom we makelwane okwenze njani kwathi sisi we makelwane okwathi zonzo we makelwane
0: giziziki kama kelwa koni ndesi kitikitiki kama kelwa giziziki kama kelwa koni ndesi kitikitiki kama kelwa giziziki kama kelwa koni ndesi kitikitiki kama kelwa ngati pene Wema e, calling that Gamma Kelwa. Gatti Bene, you wema e, calling that Gamma Kelwa. Gizzi Ziki, Gamma Kelwa. Calling that Gamma Kelwa. Gizzi Ziki, Gamma Kelwa. Calling that.